0: Service, the world's radio station.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Tagalog.
3: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen. Join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415-1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmil Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
4: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free tape. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula construction hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free tape. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free tape.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
7: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Kung mahal nyo ang programang ito, tulungan nyo kaming manatili ito sa ereng. Ang programa ito ay binuo ng mga volunteers para sa inyo. Dito nabubuhay ang inyong wika. Dito nabubuhay ang inyong komunidad. Huwag lang makinig, maging bahagi. Sumali o mag-renew ng inyong membership ngayon sa halagang $11 concession o $16 full. Bisitain ang 3ZZZ.com.au o tumawag sa 9415-1928.
9: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

Good afternoon. Magandang hapon. Maayong hapon sa inyo lahat.

Magandang hapon sa inyo lahat, mga kaibigan. Siyempre po, alas 3 sa East na naman ng hapon dito sa Melbourne, Australia. Ang inyong lingkod, Tito A, nag-iimbita sa inyo. Nasamahan ako sa isang oras ng pagtatanghal at lagi kayong makikinig dito sa Melbourne, Pinoy Radio, 92.3 FM sa talapitan ng inyong mga radyo. Isang magandang at mapagpalang hapon sa inyong lahat na nakikinig dito sa Melbourne at sa lahat ng mga Pinoy sa mandako ng mundo.

Espesyal lang ating programa sa ngayon dahil sa celebrate ng birthday isa sa pinakamatali kong kaibigan diyan sa Lingunan, Valenzuela, Camarines, Metro Manila. Ayan. Good afternoon. Lalo na sa aking kaibigan si Lynn Castillo, ang napagandang nanay ng ating best friend si Remy Bagatsing. Good afternoon to you all. Alas tres na naman po. Huwag kayong kakalas dahil marami po tayong pagdidiskusyonan o kaya pag-uusapan. Pero ayokong, huwag kayong mabahala kasi ayokong hindi natin pag-uusapan ang politika dahil masalimuot masyado ang politika sa Pilipinas ngayon. Kaya dito ngayon ay nagbe-birthday si Melda Delesmo. Happy birthday. Ang pagbating ito ay mula sa ating kaibuturan ng aking puso at nagsasabi ako na sana ay mas mahaba pa ang iyong buhay. At sana lagi ka nasa mabuting kalagayan, walang sakit, malayo sa kapahamakan. Yan po ang aking minimiti at ipinagdarasal para sa aking kaibigan na si Melda Delesmo. Good afternoon to you all. At gusto ko rin batiin ng happy birthday ang aking anak ng aking friendship na si Carmelo Limbo sa noon May 11 pa. Anak ito ng ating katoto o kasama dito sa radyo si Miss Ditiapko. Ayan. At siyempre, gusto kong batiin, good afternoon mga nakikinig sa hapong ito. Ito lalo-lalo na si Lorna Bonza at si Lenlen Francisco na nagluluto dyan sa Lingunan na napakasarap na mga pagkain kaya laging ubos ang kanilang luto. At siyempre, lalo't malayo ang aking kaibigan si Delay na nandyan sa Saudi Arabia, isang nurse, laging masipag magtrabaho at lalo... sa kabuuan din, 10 ng iyong mga kasamahan dyan sa hospital dyan sa Saudi Arabia, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at laglong magdarasal para malayo sa ating kapahamakan. Alam naman natin kung ano nangyayari dyan sa gitnang silangan. Medyo ang mga may ibabalita ako sa inyo mamaya kung ano-ano na mga nangyayari doon sa dyan sa gitnang silangan. Dahil may conflict nga itong Iran at saka yung sabi to yung mga Jews sa Israel at saka yung Amerika. Sana naman ay mahinto na ito at mapanatili nila ang kapahamakan.

kapayapaan. Ang kapayapaan na minimiti ng lahat dito sa mundo dahil apektado po lahat. Good afternoon din sa aking kaibigan si Andrew Chanko at saka si Irene Chanko na nag-celebrate din ng napagandang Mother's Day celebration nung last week. Ano? At maraming salamat din kay sa mga... nasa Melbourne kayo, Irene. Bakit hindi tayo magkita mamaya? Pagkatapos ng radyo. Wow, na they are celebrating your Mother's Day here. Of course, ang kapatid dyan si Sancho, nasa Marinduque ngayon, na Sergeant at Arms ng aking kapatid na si Grace Muhi na nandyan sa Marinduque, sa Gracias Beach Resort. Napakagandang resort yan. Kung gusto, may oras kayo, bisitahin nyo yan dyan sa Marinduque. Napakatahimik, napakaganda ng tanawin, at saka masarap lumangoy kung saan ang gusto nyong piliin, sa dagat man o dyan sa swimming pool. Meron i-offer sa inyo ang Gracias Beach Resort. Good afternoon to you all. At meron pa, no? Lalo na yung mga... Yun, si Mary Grace Ben Consejo. Good afternoon, San Diego. Good afternoon to you all. Also, at saka si... Sino pa ba to? Si Paula May Delesmo na nag-birthday nung Saturday o nung Friday na napakaganda ng celebration nila. Shout out sa iyo, Pampam. At siyempre, hindi lang si Pampam ang ibabati natin. Ano? Meron din mga kaibigan natin at lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Lingunan, Valenzuela, Metro Manila. Ayan. Yan, lahat ng masasayang tao, mamimit nyo dyan. Hindi pala pwede. Next time na lang. Okay, Irene, walang problema. At sana ay nasa mabuti kang kalagayan habang nagbibisita dito sa Melbourne, Australia. At alam ko naman na ang iyong iniirog na asawa ay na si Andrew ay lagi nandyan sa iyo. At kayo naman ay nasa heaven. Ika nga, gusto kong i-offer sa inyo itong awitin ito ni Callum Scott and Darren Espanto. Ito ang Heaven on 92.3 FM. Good afternoon, 12 minutes past the 3 o'clock.

At doon nga pala sa mga mothers na hindi ko na pati Happy Mother's Day, kahit belated. Iyan po ang awitin na Heaven by Darren Spanto and Callum Scott na hinihandog ko sa lahat na maging sa lahat ng mga ina na nag-celebrate ng Mother's Day para sa inyong lahat. At sana ay lasa lalo, lagi kayong nasa mabuting kalagayan. At sana ay malayo kayo sa kapahamakan at walang sakit. At sana naman ay magdala sa inyo ng kasiyahan ang inyong mga anak. And good afternoon. And of course, good afternoon din kay Joy Bordado. Shout out sa iyo, ang isang magiting na teacher dyan sa Magaraw Camarines Sur. Ayan. And of course, pagbati daw from Magaraw Camarines Sur nga. Okay, good afternoon sa inyo lahat dyan sa Calabanga, sa Magaraw, sa Valenzuela, at sa Amerika, yung mga kapinsanan ko na nandyan sa San Diego, California, ang mga pinsan ko rin na nasa Canada, Edmonton, Alberta. Good afternoon to you all. At sana lang sa mabuti kayong kalagayan. Gaya na sabi ko kanina, mga kaibigan, meron tayong kailangan na malaman. Ano? Ito yung napakinggan nyo na ba yung hantavirus na sinasabi nila? Ang DOH po sa Pilipinas ay minomonitor at pinaghahandaan ang anumang posibilidad ng hantavirus outbreak. Tiniyak po ng Department of Health sa publiko na kanilang minomonitor at pinaghahandaan ang anumang posibilidad ng hantavirus outbreak. Ayon kay Health Spokesman, Secretary Under USEC Albert Domingo, sinusuri na ng ahensya ang kanilang mga laboratorio at mayroon din aniyang polymerase chain reaction machines na ginamit noong COVID-19 pandemic at kailangan lamang aniyang palitan ang primer nito. Aniya, ang tatlong institusyon ng bansa ay mayroong electron microscope na makatutulong para matukoy ang virus habang inaantay ang PCR primer. Bukod dito, nakikipag-ugnayan din ang DOH sa Bureau of Quarantine. Ayon sa DOH official, iniulat ni BOQ Director Roberto Salvador Jr. na direktang nakikipag-ugnayan ang bureau sa counterparts nila sa ibang bansa sa pamamagitan ng International Health Organization. Iyan po yung sinasabi ko na may kumakalat naman. Ito yung nangyari dun sa isang cruise ship na may namatay na dalawang Dutch at saka isang German ata, kung hindi ako nagkakamali. At maraming crew na mga Pilipino sa nasabi ng cruise ship. Kaya hindi pwedeng baliwalain ito. Kailangan lamang po nila na paghandaan ang mga pwedeng mangyari na outbreak ng hantavirus. Good afternoon and of course, shout out din kay Romel Gracos. Good afternoon to you, ang kapong kaibigan sa lingunan. At saka si Lorna Bonsa. Shout out daw po, Romel Gracos. Ayan, pa-shout out to Andy. Shout out ang pagpapa-shout out mula kay Lorna at saka kay Lenlen. Shout out kay Boss Lorna. Ayan. Gusto ko yung naririnig ko yan. Lahat kayo nagbubusan. And good afternoon din at shout out dahil kay Ramir Goson na nakikinig o nanonood din dyan sa Mekawa. Sa ano ba? Sa Bulacan. Bulacan, ko hindi ako nagkakamali. Magandang hapon sa inyo lahat. Oras natin ngayon ay 19:09 makalipas po ang 3:00 ng hapon at patuloy ko nagkinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM. Ito ay ang Man from Manila. From Francis M.

Maaga pa pala ngayon sa Saudi Arabia, 8:20 in the morning. Good morning sa lahat na nakikinig dyan ng mga Pinoy sa Saudi Arabia. Napapakinggan po ang Triple Z sa website na www.3ZZZ.com.au. From Manila. Shout out din kay Prince Kent Lacha.

Dapat pala na i-guest ko si Irene at saka si Andrew Cancho dito sa radyo kung alam kong nandito sila sa Melbourne. Good afternoon and shout out sa lahat ng membro ng Lacha family dyan sa Lingunan. Who's the man?

Ayan po, Ma'am from Manila, Francis M on 92.3 FM, TZZZ, nagdala sa atin ng oras ng 23 minuto, makalipas po ang 3 ng hapon ngayong Miyerkules, petsa 13 ng buwan ng Mayo. Napakabilis ng araw. Maya-maya yan, hindi nyo napansin, Christmas na naman. At pero yan talaga, I'm looking forward for that month. At saka talagang pagpasko sa Pilipinas, walang kaila na talagang napakasaya. Meron din, nagpapa-shoutout si Irene, happy birthday to Andrew and Vincent on May 16 and 17. Wow, kaya pala Andrew, birthday ko rin May 21. Lahat pala tayo Mayo, alo. Alam ko si Pampam, si Melot, saka si Melda, saka si ngayon alam ko na si Andrew and Vincent, May 16 and 17 birthday din. And next week, 2 weeks from now, meron akong bisita dito, napaka-espesyal. Kaya kailangan lagi kayong makikinig dahil magbabakasyon ng aking kapatid na he's my brother from another mother na magbabakasyon dito sa Melbourne, Australia. Si Raymond B. Ayan, magiging guest natin. Sigurado kung madadala ko siya dito sa radyo. Yes, sa Radyo Pilipino. Ayan, at para makipagkwentuhan sa atin, maraming salamat sa inyo sa lalo, lagi niyong pakikinig dito sa Radyo Pilipino. At ang alam niyo naman na ang Radyo Pilipino ay mapapakinggan sa 92.3 FM tuwing Miyerkules alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. At pag Biyernes, Miyerkules muna, no? Tapos Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Pag Linggo, alas 12 hanggang alas 12 ng ating gabi. At pag Tuesday, 10 to 11 ng umaga Tuesday. Hindi tayo nagla-live doon, pero live tayo pag Miyerkules dito sa Radyo Pilipino 92.3 FM. Meron pa ako ikikwento sa inyo, no? Ayan, good afternoon din. Ang shoutout kay Maruha Oropesa Estay na taga Magaraw, Camarines Sur. At saka si Cielo Olaita, good afternoon to you all. Sana lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na mga balita, ano, ito naman ay iniulat na meron pong isang libot isa na Filipino seafarers ligtas na po at nakalabas na sa Persian Gulf. Kasi po, iniulat po ng Department of Migrant Workers o DMW na ligtas na nakalabas sa Persian Gulf ang 1,100 na Pilipinong tripulante. Ito ay sa gitna ng tensyon, sa gitnang silangan na sumiklab noong February 28. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, malaking bilang ng mga Pilipinong seafarers ang nakalikas na at sakay ng mga barkong naglalayag sa Strait of Hormuz, kabilang ang 5 cruise ship na may lulang 800 o 800 na Pilipinong tripulante. Nagsagawa po niya ng precautionary measures sa galaw ng mga barko kung saan nagbago ng mga ruta ang mga ito o umalis mula sa high risk area. Ayan, yan ang balita na maganda naman dahil yung mga tripulante natin, mga kababayan ay nakaligtas na, ika nga, no? And good afternoon and shout out sa aking kaibigan si Tina Ackerley, ang bestie ko. How are you, best? And of course, thank you so much sa pagbati ni Cielo Olaita. Napakagandang mga kaibigan ko dyan sa Magaraw, Camarines Sur. Have a blessed day as well to all of you. And maraming salamat sa pagbati. Next week pa yun. Hindi pa ngayon, pero maraming salamat pa rin. Ano? Patuloy kikinig dito sa Radyo Pilipino. 28 minuto makalipas po ay 3 ng hapon. Isang munang awitin ibibigay ko sa inyo. Ito po ay isang sikat na P-pop girl band sa Pilipinas kung saan sila ay nagpalabas doon, first
P-pop girl group na nagpalabas doon sa Coachella. Isa mo ng pahapyaw na awitin para sa inyong lahat dito pa rin sa 92.3 FM 3%. This is Beanie at Coachella. Awarded din sila ng Senado.

ipinamalas talaga ng Bini sa Coachella kung gaano kagaling ang mga Pilipina pagdating sa pag-perform o sa music at saka dancing. And shoutout sa aking pinsan, nakapagagwapong pinsan na si Beda Azur. Good afternoon to you, my pinsan. And of course, hello daw sa aking kaibigan si Carol na lalong yung, ano yan? Ibang giraray, siyempre. Kuya Beda, good afternoon to you. Iyong manggiraray, Carol, magayon manggiraray, ano? Good afternoon sa aking kaibigan din si Janet Saison na nakikinig din sa hapong ito. At siyempre, shout out sa aking pinsan na mga taga dyan sa Edmonton, Alberta, yung Azur family. Good afternoon to you, Ami, and good afternoon to you, of course, ang aking pinsan na napakaganda. Lahat na magagandang pinsan ko, mga Azur family, nandiyan po sa Edmonton, Alberta. At yung mga pinsan ko rin nandiyan sa San Diego, good afternoon to you. I know that you're always watching and listening to the radio. Dito pa rin kami, nandito sa Melbourne, Australia. At hi daw po from Valenzuela City, sabi ni Janet Saison. Good afternoon to you also. And of course, yung mga tagalingunan, hindi pwedeng makalimutan. Si Lorna Bonsa, Lenlen Francisco, si Delay of, ng Saudi, ay kapatid si Grace Muhi na nasa Marinduque ngayon. Good afternoon, Happy Mother's Day sa lahat na nandyan sa Marinduque. Sana makapagbisita uli ako dyan, siguro sa darating na Disyembre. Basta ngayon taon, hindi ko ina-promise kung kailan. Basta darating ako ngayon taon o kaya next year. Siyempre, good afternoon din sa aking mga kaibigan na mga nandyan sa Daet Camarines Norte, sa Sorsogon, sa Samar. Belated happy birthday nga pala kay Arnel Silva. Good afternoon to you and happy belated happy birthday sana. Oras natin ngayon ay 35 minuto. Makalipas po ang 3 ng hapon at patuloy kayo nakikinig dito sa Melbourne, Australia sa TZZZ 92.3 FM. At kung meron Bini sa mga pipap na girl group, meron din SB19. Jerry, wag kang tumawag please. Si Jerry Ilagan. Good afternoon to you, Jerry, ang aking kaibigan ng taga anong tawag nito? Taga Batangas, taga Taal Batangas na nagtatrabaho diyan sa anong tawag nito sa Telstra. Pero pasensya na, Jerry, hindi ko masagot. On air tayo ngayon dito sa Radyo Pilipino 92.3. Pero bibigyan kita ng pagkakataon, ihandog ko sa iyo ang awiting ito. Ito yung Gento from SB19 on 92.3 FM 3ZZZ

Yan po ang Gento ng SB19. Nagdala sa atin ang oras na 4:40 makalipas po ay 3 ng hapon at patuloy kayo nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM. At gusto kong batiin uli yung mga nakikinig dyan o shout out sa taga Lingunan, Valenzuela City dyan sa Pilipinas, at siyempre yung mga kaibigan ko dyan sa hindi, anong tawag doon? Valenzuela pa rin yun eh, pero hindi ko, nakalimutan ko yung barangay. Basta may Fatima, mga dating members ng Sons and Daughters of Mary Choir, good afternoon to you all. And ito nga pala ang gusto kong ipaabot sa inyo. Yung binalita ko last week, ano, na yung tatay ng aking kaibigan o kumpare na si Deo Bobadilla, na si Kuya Sunny Bobadilla, ay siya po ay na he passed away, and ang internment po ay sa Biyernes. Ano, kung Petsa 13 ngayon, ibig sabihin Petsa 15 ang internment ng ang tawag nito, yung tatay ng aking kaibigan, ano, Biyernes po ito mangyayari. Kaya kung kayo nakikinig at kaibigan kayo ni Kuya Sunny, naging party kayo ng buhay niya, huwag po kayo mag-atubiling kontakin si Deo para alamin kung saan mismo o eksaktong details ng funeral ni Kuya Sunny Bobadilla. Good afternoon to you all. And gusto kong batiin ang aking pinsan si Mariano Joaquin Victorino. Good afternoon to you. Victorino ba? Oo nga, Victorino nga pala. Good afternoon to you. Siyempre po, patuloy ka nakikinig dito sa ating radyo. 42 minutes past the hour of 3 o'clock at isang awitin uli. Gusto kong ihandog ito sa inyo lahat. Ito po ay ang si Dayunella. Napakagandang banda. This is a live setting from the Cozy Cove in Baguio City. This is Marilag, Dayunella on 92.3 FM, 2000.

Shout out din kay Joanne and Ferdy. Good afternoon to you, Miss Joanne Figueroa. I hope you're having a good time. Baby, loving it, you save me. Baby, loving you save me. Yan po ang Dayunella, nagdala sa atin ng awiting Marilag live at the Cozy Cove dyan sa Baguio City. Ang oras natin ngayon ay 47 minuto makalipas po ikatatlo ng hapon. At kung naalala nyo yung binalita ko last time, yung mga 7 Pinoy crew members na nasugatan sa Iranian drone attack, ito po yung huling balita tungkol sa kanila. Tatlo po doon sa 7 Pinoy crew members na nasugatan sa Iranian drone attack ay nasa ICU pa rin, subalit stable ang vital signs, ano? At sabi nila na ang nasa intensive care unit pa rin ang tatlo mula sa 7 tripulanteng Pilipino ng Maltese flag vessel na MV San Antonio na nasugatan sa drone attack ng Iran sa Strait of Hormuz noong May 5. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, Secretary Hans Leo Kakdak, ang 4 na Pilipinong crew members ay minor cases lamang, habang ang 3 naman ay nasa ICU at stable na ang kanilang vital signs. Iniulat din po ng kalihim na isa sa crew na nagtamo ng matinding injuries ay extubated na o nakakaya ng huminga sa sarili. Dati po kasi intubated siya, no? At ngayon po, tumanggi muna ang kalihim na ilahad ang hospital na kinaroroonan ng mga tripulanteng ito na mga Pilipino para na rin sa kanilang seguridad. Ayan, maraming salamat sa mga nagdadala sa atin ng balita, kung ano man kayo, kung medyo may alam naman natin na one way or another ang mga Pilipino, kung hindi merong kamag-anak na seaman, siya ay may kamag-anak na nurse. Ano, 'di ba? Hindi natin maikakaila 'yun dahil 'yan naman talaga ang ating linya, mga Pinoy, magagaling na tripulante, pwedeng hanggang kapitan, lahat nga pag sa probinsya pag may nakikita, anong gusto mo kunin na kurso? Gusto ko mag-seaman. Kaya pumupunta sila diyan, nag-aaral sila diyan sa Kanaman, Haring Kamarinisur. Ano na nga yung eskwelahan dyan? Ng Mariners Polytechnic University ba? University or colleges. Pero marami ng product or nag-produce na po ang Mariners. Napakaraming mga tripulanteng Pilipino. Kaya believe ako dyan. At matagal na, kung hindi ako nagkakamali, lampas ng 40 taon o 50 taon ang Mariners Polytechnic College o University dyan po sa barangay Haring Kanaman Kamarinisur. Good afternoon to you all dun sa mga nakikinig. Ano? Gusto ko ang batiin din. Good afternoon kay Albino Almazar. Good afternoon to you, Noy. And of course, gusto kong batiin si Nanay. Nanay ni Tina Ackerley. Kumusta daw po? Maraming salamat sa pagbabati at nakukunchanay. Miss ko na po kayo. Yung mga panahon na nandiyan ako nagbibisita sa inyo, na pinakakain niya ako lagi at hindi niya ako pinababayaan na magutom, maraming salamat po. At hindi ko po nakakalimutan yan. Kahit hindi man tayo nagkikita matagal ng panahon, Nanay, mahal ka po ng inyong anak-anakan na si Andy. Okay, Sarah Jane. Good day from Texas, USA. Lala Guadalupe, my friend. Of course, good afternoon to you. At siyempre ang aking kaibigan din si Anthony Navas Mosca. Good afternoon to you. I shout out sa inyo lahat dyan na nasa Amerika at saka sa Valenzuela City. Patuloy ko nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM, 32%. Isa munang awitin, ihandog ko sa inyo lahat. Ito po ay Multo live at the Cozy Cove Festival. Ito po ay ang Cup of Joe para sa inyong lahat on 92.3 FM, 32%. Lala, this is for you.
Kumusta si Grace? At si Gary, at si Father. Of course, ang aking amiga na taga Kalabanga, Camarines Sur, Neng Tible, good afternoon to you. Melda Delesmo, happy birthday again. Ang pagbati mula sa iyong mga kaibigan mula sa iba-ibang panig ng mundo. Thank you, Neng. Lala, I hope you're in good condition. Alam ko na kahit ang mga senior na tayo, pero ikaw hindi nagdududa ako na maganda ka pa rin. Ito po ang Multo, isa sa mga paboritong awitin ng Cup of Joe na nakakoconcert lang sa Amerika. Na nag-direct si EG, kaibigan ko from ABS-CBN. Good afternoon to you, EG. Bumagat.

Nasa Palusani, nasa Virginia rin. At Gary Yaong dyan sa Naga. Ah, si Gary na lang ba na naiwan sa ano na nga yung lugar yun? Sa Dayangdang, if I'm not mistaken, ano? Taga Dayang, nasa, si Gary nasa Dayangdang. Oh, good to know. Siya pala nang naiwan at saka natada dyan sa Naga. Ano?

Malapit kasi yung lala dun sa ninong ko, si Temporo D at saka si Magay. At saka si malapit si BP, di ba?

Nagkikita kami ni Bishop Alan noong January. Nagkita kami sa reunion namin. Sa Sorsogon sa ngayon. Medyo inabutan naman tayo ng oras, mga kaibigan. 4 minutes bago po mag-alas 4. At siyempre po, maraming salamat sa patuloy niyong pakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino 92.3 FM sa Melbourne, Australia. At sana po sa sunod na Miyerkules, magkita-kita po tayo uli. Huwag kayong magsasawang makinig sa amin, Radyo Pilipino. At sa ulitin, sa Biyernes po, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga ang Radyo Pilipino. Sa Linggo naman, alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi. At sa Martes, makinig kayo alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. At siyempre po, sa ngalan po ng Filipino Broadcasting Group, ang inyong lingkod Tito A, nagsasabi sa inyo hanggang sa muli. Ito muna ang gusto kong iwan sa inyo lahat. Ito po ang nararamdaman ko ngayon. Masarap magbakasyon, pero hindi ko alam kung kailan. Para sa inyo, ito po ay awit ni Haji Alejandro o Kay Sarap Magbakasyon. Until then, good afternoon, God bless, and take care. Thanks for dropping by and spending time with me. Bye for now.